0: hiku engkai wa kalu ni hiku ai weo na kalu ni hiku dini na na jiwa ni hiku ntoko na lolo njabilu ni hiku ni engka ni hiku ntoko ene to njabilu wa kalu e gumi na kunye chiwe ni zina na kanko Bundia commandant Kamukumi Ofloresta va ofloresta poma yeva chuapo Bundia Ana Rosa Ana Cristina Bundia washelo apama Ana Cristina João. Cinco horas 30 minutos. Aguenta 30 minutos, mas agora tá nusa. Hoje chelo. Hello, grupo, a wene guriane. E cano, só capele coroa. Bancone, bom dia. Washelo apama.
1: Ikanoso kapelela ikorowa Muteko wa ebanku di Mosambiki Olalei wakani radio Mosambiki Vamoha televizion di Mosambiki
2: Ebanku yo Mosambiki Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa
1: Moni na miwa okwelea Muteko mukina ola wa okuhanu kapelela pama ikoro wambang. Esumana ela, nalocha seihe mchu onapanela iyo kalano. Ayako hula ikontawe mbangu na armakuru yao anakuha ikoro wa sachu. Wawi anathuguliwa mchule sotene inamparakalela. Machangara otene ni seihe sotene inakwelea. Inaruamu nlamlone. Wawi ahikale onahalanto wia ikoro wa samuchu na arwera sonanara. Naru ovoluena nimekali la sonana rampanku mwemo. Na hiwa ndamlonla na 14 bara 2003. Ndempwe mahiku ya kwa naya kumina ili amweri wa agosto. Ndamlone emeriwe wa sito kwene. Mwaka wa 2014. Ninona wachonjene hathuwenle ndamlone ndapamene. Onapone lanto wi na leli hachu vakani vakani. Wawi enathuwela makalelo ochara apana. Othilo. Na awiri ya nachunche kunla huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikuanta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli Mariana na Juwao. Baya locha tumahayola wa majangara ohulelano ikuanta.
3: Maria. Maria, Maria, copia.
4: Oh, João, o que é que não coma hinhava? Hai, então, João, ni huku no lelovava.
3: Oh, Maria, ni huku naka no vira pama, hinkawayano.
4: Mito no vira pama. Ko venyan to washi shelwen kia o musika, iwi wile to kikano eluku luku, yo we checha murampani.
3: Tia pama, hinha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nhala wini kaleva moda.
4: Tie wai, we to, enna panla wi, o kapelele kumiyo.
3: We, Maria, olelo ndo, Kirule kiriki mweta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto. Kampani la odhwe. Ata wana ru. Potu wii. Kamweta thwang. Mashi ekwa heyo. Kinahala werana.
4: Weren wae. Panonto para heno leke nlawe pia tolelo.
3: Kiruaka ndo mutilame mwako. Kumwena ni karlitus. Yo wondo. Toki leke linheva. Tokwene. Wona we. Alocha maha wao banko. Itukumentu. Alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu. Nari itukumentu to. Tia yonde. Have a way, Kinole Kelopia.
4: Mashi, itukumentu so banko.
3: Tiwi, Yena ori indo Mutokwena we o banko, we would yena we contawe, Tom Quanyalewaya we ambekakawe, Aye o banko weule, we akali he pama, itukumentu hawe, one away your kalakwe and hala.
4: Apale e biletawe, yo male paraso, Narto e namujompele itukumentu eleanuiti. Hey, why?
3: Oh, yeah. You know, in the document how the pama hene, him manle o paraso. Vando, ahiwela tonto wa sheni yako timula yako panko ule. Masi o muko hamutoko ene yole, nto wa sheni ndo, yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yho.
4: Vando nto, I dokumentu tani hei hoto juwa?
3: Mvenge, e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake le koro wawe ana winyi wende e papele ene yele enone hawi koro wawo na mpe yeni yake liye mweri wa malakati ha
4: ulu e dokumentu enalokoha ikoro mchana kilawa mweri ni majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewe obanko nkisuwenle I dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako enalikana yewe e kalata ya wechi hanwe karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na certi down de refugiado manonto e deklarasaun yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakala awe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo opanko ni asina to rapahe
3: wo kala ne vele velo wa dokumenti do tene we ano lonteye masi hinorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele Motunie mweri wa malaka vamteko mvaona wa kele khorowa ana winyiwa etaphela ka ikhorowa ondeye olapa na ro ondeye ophura ya yondo entaphulela wa dyaya okupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhorowa onopwela
4: kinopwela joa wa hene yo mashi tivisha kulikanela weni wa mahasi heho
3: maria na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo Kiye wa pakiran vene kichekule ne mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
4: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
3: allo allo si señor armando allo
1: anamiwa ona kwatla va mahahola ya chekula ya teli maria nana juwa wariare wa machankara anaphanelaya okhalano ya achuya yaka mbanko ntho atani ibanko inavekaya majankara sa mapurele muchunkhala yeno khino ala paka vamtekone muhoje lento mteko womelo
5: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di mosambiki olaleiwa kani radio mosambiki vamoha television di mosambiki
2: e banko yo mosambiki Ela le yaka mukhalele wa khapelela ikhorowa.
6: Radio Msambiki Zambezia.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

aipoma yomunapu eri omoha aipoma sa iprovinsi ya Wampula eneiwa wi eriveriveri warampa ona ya epoma yonakala mshani ni olakhalai muchu aweho mokoni wepoma yela onona wi enapaka munlanu ni mpuro onakhala mosorela sa iprovinsi ya yele ya Wampula enaichaniwa Reserva Forestal di Maziotela wachamele muhiche mukukuria vano emela ohicho wepoma yela aiwa thonona wi enapaka munlanu ni epoma yonakala yele ya khalai ni muhiche onaichaniwa napai epoma yomunapu erukureriwe ni mihiche munapu ori muhiche motokwene erito mpua wepoma yele ohie muhiche owo wokhala mukina onaichaniwa mpwese onapaka shashamunlanu ni ilapoikina epoma inaichankame khayo yomunapu khalai vava aiwa yari eposto administrativu yomusorili elukuluku yayo asukhu ekhume mwelapu ahu yavira vavale eaka ilapo ikina sa Africa. Ekocho ya kumvo mala mukuma wo jagai ya muno eprovinsa yeyo ya Wampula wari mpuro atoropa ya khalayavo aiwanto kocho vinraya ya hiwaneliwa mpuro yole mpaka ohala ne epoma yomunapu mahola weren yakhaye konto ni masana mathanuna sese ni makumi mathanuna mmoha ni yaka thanuna pili makupa yale ya hinwihiwa ntoko mukuma aniyaka sakhwa nayo ya mahiku makhumeli naeli amweri wanethanuna sese yakhene yeletho ya hinwihiwa ntoko epoma epoma inaichonka mekhaya yomunapu yohinnuwa opahaikilomo inapahavo ikonto charu yakawaniwaka yookhalano makupa sese vave naphwanyiwa ya makupa omunapu vila munapu riu na pala ni karapira epoma yele eneratho ernono akomakela anapahavo emilia omasana mathanuna sese na thanuna mmoha ayala othene emilia omakhumi masese na thanuna mmoha alopwana ni akina anapahavo emilia omakhumi masese na thanuna sese athiyana enalociwa samiyaha sa mtokolampwe eyakha ya ikonto pili khumi na thanuna pili ikhovelelo inaruha muhaku wepoma yele inaronthowa nolima ni ompaka na koso ananloko epoma yele anaachela omulima koroso sizal ni solima ikina aiwa anlima yopuwelaka wiikhalihano ni emtumihaka epoma yomunapu yookhalano makhuru ni kupwete sohiyanahiyana ntoko ispitale sese mikuma nsaya sesetho iskola sekundaria eli nikhuru na mahusero matokweni ni moha nikhuru na khavihera makholo makhalelo oloja ni moha nakawa malushu ni moha nikhuru na kuhaikhorowa ni iskola ikhani sawacha ichaniwa kamurima we provinsia ya Wampula epoma yomunapu yinuihiwe nihikusinela mweri siyola eakha yekonto masana mathanuna sese makhumi mathanuna mmoha na thanuna pili separador otra data nihikusinela mweri siyola tho nihiku nupuseriwahu okumi ni okhwa wa shaka zulu ari mmoha awanihe awiikaraka akolono mwelapo ya Africa okhuye yaakha yekonto ni masana mathanuna araru ni makhumi meli na thanuna araru shaka zulu ari mwana amamwene amakupwa o senzaga kona emusi ya zulu yaakhuma mwila wa ngumi elukulukwelapo yeele yaahooleliwa yani mwene dijijwawo shaka na amamawe yaahiikariwa mwelapo yeele ewaleliwa saavinraye yaakha sawacha shaka ahinnuwa ntoka khovelela elukuluku yeele muchu aphwanya olukhu aamrumwa wi achimake otoropa avoliwe iye munikhuru nenle na atoropa aiwahale kenlo husera makhalelo owana nthowa na miupolo sawe saku sa toropo wana phama achu yanatepo mroromela navensina nawe naanavuwa makhalelo awe owana mpako lelo
ena husihiwa atoropo ashani makupa yale o nguni ekocho ya wani ekocho ya wanne ni akacha butlele butelezi yaka ekonto ni masana matanu na ranu yaka kumi ya himu kavihera wache rama huseru awe ola o wana ivirai yaka tanuna moha shaka zulu ahichi kamu ni kuru na atoropa achinke ye ahipaka makuru awe mashoshe ichane ye impi yala ya natepa uwana na vetu ya natepa uomva ni makuru makinaku ni kuru nenla na hiwa ni hikocho ni akacha ndandwe na ari etonte ya havota ntona kusihe ni kuru na zulu winu wani wakela atoropa akina yaka ya konto ni masana matanu na raru ni yaka makumeli na sese shaka aha kela owera wapa chari hamteko ni akunya ya lapo ya Europa ya pache raya na koso ya himu kusiha ohula mpuro nshani na ichani wa Port Natal ilukuluku yale na pwenye wa Durban chaka zulu ipiwa ni munawe aichani wa Dingani sakwa na ya mahiku makumeli na eli amweri wanayatanu na sese ya kaye konto ni masana matanu na raru ni yaka makumeli na tanu na raru.

Bai ronyo ntonya mirdi mi tena mina mita la kumi mita na mili mkroma mbesi wa gari mabasa vena pungu ilia diretu mawani dho tena wila mufi na bata dire nyua wila mkane gari na mpurlo diretu mbesi wa sika chipiri iyo banida nore gira ni nitaka na jibonge jikani.

0: mais a vida.
1: Miro,
2: yeah?
1: Já recebeste as fotos do Lobon?
2: Já.
1: E então?
2: Já chopei para todos aqui no grupo.
1: Já. E os vídeos?
2: Também.
1: Todos.
2: Todinhos.
1: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
2: Na minha rede é assim, papá. 5G.
1: Não pagas mais por
2: nada.
1: Isso.
2: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
3: Ligados. Temos tudo bom. Vodacom.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Muito bom, Niwa. Eu não quero ir lá. Na loja de economia de Kumi, na mita lá Kumi, no da Mabasa Agano, da Wadina Direto Murampa, no na Ovano, no da Mabasa Bacani, Vatato.
6: Rádio Trânsito.
5: Muito bom, Nima Malegelo. Muito mabasa no Grande Lacano. No Grande Direto Murampani. Nga mkosila iyo mlabo tene no ba Denis Vuza. Waspai Amurampani. Kamaka kamini enabila walila. Nabina wasundia atu Grande Direto Murampani. So Denis Vuza, Malegelo. Muito mabasa bagano. Dois na dentro brampan.
7: Não na da bruno ganhou esse dois na brampan Mumbai wana muito melhor de mola de curunte na super modela e ene um chamberwa dinheiro vuzar buram. Não na da bruno dele o lano vai no ganho macamaca aque abale aneda na jinga bina abale aneda na mota. Não na ganhou esse dia na iyo da bruno dele o lano vai no wila new makamaka oneda na mikutesi jinga na obe na mota nuna niyo nufanya mumu makata miyo menjeni makata miyo babi, makata miyo wila anamedia bisikileta au anamedia jinga murampani masuku menji awene kankana lifoki nuna mudhidi wa matiu anukana makata meyo menjene, makamaka miru desethi inkana maluju. Nwana awene anofanya makata meyo menjene, daga murampani, sababu ila kamuli maluju, iya awene vina kana maluju. Nwana iyo noa kukumeza wila munga kusanga mabasa ya aba, makamaka abale anatu kula atu, bagabayo wa mwaku. Awene aromu ukasanya jingadawa. Wila ede pama murampani ma ya fanywe magudulano. Ya fanywe ngovi. Nona, awe naba ageka wali foki. Motani wa o vina, babisi kalatani wa. Awe ne anelo urabela ngovi. Anula bela ngovi sabo ya wila atu ena aneda obe na mkukuta obe. Aneda na nyedu, anuona wila osokoro uo munduni mwe, kane ndao. Nona iyo makuko mezwaba, nuvaela ni wila mbarele egumi enyu, mbarele vina egumi yatu ena guwa. Masuku mengi, iyo nwa kukumezaga, abba yaba anedi ya jingavesi obe anedi ya nyota, wila agedaga na matiu, abale nezugu ya nchembira kuleti. Esi le nabia liwala mangani ngani. Wila.
5: Olondo kule amuna wile ukalondao.
7: Exatamente. Olondo osogoro. Onda munduni. Azio wile osogoro kala mutu. Aba levina nda munduni mwa. Azio wila osogoro ukalelo. Nwana daene nino barela ngovi. Masuku mengi nwafanya kwi waba anedi ya majinga bagabudua misika pimisika.
5: A taxista.
7: Awene kantukula mwofanyelela mpule mundo gela maganwe ya abale oweda na murampani. Nona vajingani wana bisikleta kalamfuna amtukule mtu bari. Masiku mengi hiyo nwao nawe bana makata mayomenjene, makata mayabavi. Onofuna tukule mujanga, mujanga yobo onolemela. O ikana matimati obe, o ikana...
5: Tano repoji mkwani.
7: Ukala
5: peno.
7: Mkwani, ukala obe, ukala bambaya, ukala farinya. Majilo boyo olemela, mutoro olemela. Nona mutoro limunduni na mutoro lusogoro. Iene kamfanye dhoodha otukula mitoro simili, bafia, negumi. Podufanyo wa makakatamiyo.
5: Kiapo mfanyela achivi?
7: E mfanyela wila kalafuna atukule mutoro.
5: Atukule mutoro.
7: Kalafuna amutukule mutu, atukule amutukule mutu bae. Saba wila egumi kinguliwa. Iyo noo natu enjene, anotamaga bagaba masipitale, wila avede murobe. Maj. Sabwa mpadwa achivi. Mpadwa wila, abe yaba aneda na majinga, aneda na nyota, aga fanyua ngovi. Awe ni kana manera uvibarela. Kana manera uvibarela. Elobu yoroma enromo patua egumi. Nona ogagwa mujanga kutuwa matimati. Kae makani menjene. Majiga kutuwa egumi. Nona vu makatami umenjene. Vina nwa kukumeza aku waba anenda na nyota. Wako sama basa haba watu kula atu. Awene anofuna wila amaguvi urela akane urela maguva
5: arangule vaguva
7: akane muranjulo maji iyo no kukumeza iyo asupaya mdila no kukumeza otene wila ogafunaga okosama basaba kalomfuna watu kule omuntu kule mtu omuntu kule mtu mwalabai vina mpadwe obule oli bamotani bali mpadu mili ona media nena matukuliwa Vina nwa kukumeza wila abale vikuru wila barele misuralba. Mikuru sile zina abale awene zinezu guia anchembe la kapaseti di protesa. Nona vino barela misoro. Saba wila musoro elobo enkalanga vidru. Ega gwela vego vovada eno pwesea. Ega vega pwesea kindo delea. Nona iyo no kukumeza ni vengi vene wila nyu onko sama basaba na basa kakodiwa in mabasa guverno uvano ila nyu mkosege mabasa mas mkosege mabasa na zelu vina mukane onone la muila egu mikinguliwa
5: sadini jifuza musele mwina guwa ondo wanian peno
7: nona musele mwina wana ufune uvani dabuno ni ufuna uvani makamaka akwe wabale anama gulia maronda amdila. Nona hiyo nofanyamu makata miumenje ni kaya anama gulia vi maronda amdila in. Vina mpuno musidadi, mpuno mchuwabu. Nwaona enji afugule maloja awa. Maja anotukula vilo bodha waise vi ingulia ni maloja. Bada bata da
5: mudila
7: la chantera mudila bada bata da mudila dila evele parola atu edemo nona anama magadila imagadile jewila mpu mwedege karo mpu mwedege aliba weda na manyalo Nona nezuguya iyo nofanya wila ekala upaseyu, ekao fasha derodaji. Paseyu jivi, jijile nona iyo nga mukubi. Enkala esere-sere ya rampa.
5: Na rampa.
7: Mpule mudele wila mwedege abale aneda na nyedo bae. Nona iyo nofanya mu masuku mengi sitadiwe masapato. Obe vina anotadamu guo. Anotada mvilo bovingi dene. Maronda menjene. Nona anuaka tamia abale amfuna weda mu na nyedo. Mpule mafuno mpule mufanyele wila aliba nyedo avire mu.
5: Avire mu. Dabunumu guliwa.
7: Dabunumu guliwa.
5: Musika.
7: Maronda. Nona eji kiinfanyela. Iyo noko kumeza ninga asupaye amudila. Wila esesi. Ndomotia. Kala mfuna mugulie mudoe wa musika. Kala mumfuna mugulie mloja, mugulie jwenye mloja. nona abale aina musa aina aina vegovogulia avede vego apale vatomelwe wila bamfuna baguliwe obeguo obevilo bobina nona iyo no kukomezani bengi vene wila obarela ngovi ovili amu magano ya
5: savuza koloka vino kulia mudira no tomela no ta ngovi murampani brangulia
7: zibura mudira no tota ngovi murampani tota davi abale afuno virampule mundo ka iyo mukubine mpaseyo ni kando viramu amfuna lupele mpule mumvira karo la bonto iene kana tonto dwanga na munduni obo dwanga ne padini na guwa enda karo obo enda mota ono mugudula oga mugudula enkala ngovi
5: baito damoni tena mabasa grano vrena direto murampani ndana adrenil vuza o aswa amurampani mabasa bo wodile dimi pagada silva na edios lakinu Maka nga plamazo, motere ni utiani, malegelo.
6: Radio Transito.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito yoni ida na gano zodi na dere tu murampani nona ovano kunande na dime jibo drame ba kuno Zambezia mpaka miri kumi na moja wafanya zoe maputo ulande na zopara za Mozambiki na zitabozi na nalezi na hizo na mkalibina iyo mbesu wa rabno sika chipiri mabasa mbo maona imu die dere tu sovano iyo na jibo ngezi kani.

0: Ochito Roma, bon dia.
1: Bon dia, Gumia.
0: Yen kala fa niñu, nti nam lu ko bien.
1: Ñu kala merne ci ko sa niñan.
0: So reñu sa niñan, wa gumi wa sa niñan.
1: Yo kuno na gumi wa peno no vino ko papa.
0: Yo vine na gumi, a sa niñan, tena lu neew.
1: Ka di wal papa?
0: A sa niñan, tena lu neew.
1: Se a sa niñan, tena guma lu ko papa.
0: Si vitere no dia.
1: Se no ede no ede no rabia papa.
0: Ah, baito. Yino ko neza ka banen da mloko o sa niñan su Ernesto.
1: Kuna meka na kwa niya jaka se kidafu na dilaba na kwa niya haka nigu mtamrendele.
0: No, tuna niyo bani ye?
1: Se.
0: Muundele funa nizuo salinyani, funa nizuo salinyani pamoza. Muundele yu kumaradi mwasambiti.
1: Tabi, tabi, papa, papa, kinama kani.
0: Baite, no, tuna na salinya.
1: Muito obrigado.
2: Como na tika yesu, na tika rapio.
0: Mwishito Roma, bondia.
1: Alo, bondia Alkutor.
0: Nzi na mlugo vyan?
1: Simi putu vanildo na po kruzero.
0: Putu vanitu?
1: Putu vanildo na po kruzero.
0: O kruzero?
1: Ya.
0: Kuzo mkuba?
1: Ya, mkuba kruzero la rampa ya wana mwale vana. Ope bani?
0: Ah, baito. Bani nako nila kada binoko?
1: Ya, mwadiza wa, wana kwenye akate putu waka.
0: Putu ya ndanae bani?
1: Puto Jovito.
0: Mundi mazona puto Jovito fula mundi mazuka nien.
1: Ana kwa nya treja ana.
0: Laka taru. Mundi mazuka nwa puto.
1: Ya, so mikari epa yuwe nileke makolo. Ya, ikaluta ya yuwe nileke ben mejumo.
0: Ya. Baitu.
1: No broma shkola, no bazare.
0: Ya, no tabara na bondi yoko. O cruzeiro.
1: Ya.
0: Bisha kutu kutu. Ya. Cruzeiro. Obokane Mchito Roma, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mzina mlogo bien?
3: Mwana mi alberisino wakuno msade mingu wa Tokota.
0: O, sade mingu Tokota niko tina mnyasunji?
3: Si.
0: Bano kwa nizakara bino?
3: Ya, ndifu namba wa kwa nika ziaka siku chadamu no. Kaya watu uteni wa ofate ya. Kakaya tu huta nada.
0: Baito ino tamani. Bon dia.
3: Bon dia ya.
0: Yeah.

0: Moni Junior, wako wotheni bo?
1: Munna, moswa lo ke sibelo ya vate vanyu baba. Amurunku theni sumana yo theni. Ka lohani mvukanyu yo lo siba siba sha. Iphula so thaleya. Muthu nona unkhela wa chai wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni? Eri muha sibela?
1: Ohi ke sibela, ori musibasha kwa he khomo, ohi ana ni mai kumakina.
0: Ahe, tiwi ki henle moje. Moje to soja kina ape akasha. Soja kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurema.
1: Soja so siva sivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenlaka me kaka junior. Waja isumana so tene, onamunuwa pama ni ekume.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anu waka tuka achira mtu vakani. O kwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na memukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, okala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto muu.
3: Mashvida, maisapo.
4: Mashvida.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Okuno na 14 horas na 10 minutos. Nina ti osongura na mabasa zombe nubuele de paduile masaka virile wale. Labo nganti na rabuno marama kumeli na meli mwero utana unai.
7: Nsaka na ufanyela ubuela.
6: Malabo makumeli na meli mweru wa Setembru. Labon tukuleliwe Monapu okala vila. Vila yu Monapu emfanyea rampa endoa mpaka onakala. Murdo nkwelu wa korido de desenvolvimento de nakala. Vila yu Monapu wali murda. Wazene cha mpure lo provincia unampula, nsaka nalaba mafabrika, makamaka fabrika ya garoso, na nalimiwa ntoje. Etumo eji ya Monapu eigoma, masaka bano emvediwa dilaina, younu ya na murdoble, mabasa olima na mabasa mafabrika vangono vangono, airoma uyela na atu ena, obe na makali lomena. Sabo ya ukala kwati emvito nga woka, kwati gile eiro maunu wa vangono vangono. Murda umonapu, onosibi waninga ndara na provincia iyo Nampula wana mafabrika. Murda wasapela nlogo no Nampula na provincia dhina za elabo gina Mosambiki. Oitukuleluwa okala vila malabo makumeli na meli mweri wa Setembru ya kachikwi mazana matana manai makumatana ni moza nadhaka tanabili. Nsa kanti na yaka chiku mazana matana mararu makumeli na dhaka tanataru labo ni kwile chaka zulu wale musongoreli wa ziza na munyako domundi mwavadidi wakosile ziza na akoda zulu ninga nikuru na katamia vadidi asupai angelezi wali mwana uodila mwimeleli waziza na akoda zulu nguni chaka mae. Oitoti wa murda wakalani, oikala murda mwina, wakuelua ntetwa, masaka atonga dingisayu. Balimpali, saka oisongoria medelo amurda wa ntatwe. Nana lobwa na ayumo yaneye, oivoluwa munikuruni na nyakodo o dingisayu. Saka oedi ya diretu mabasae amkodoni. Yaka chiku yima sana matana mararu na dhaka kumina tana moda. Oie la elabu ya cheziwe akalaga mwene wako da zulu. Owato locha otena bale ako da matongelo ae. Mabasa ae oroma ali osengitha dimanae. Zafuneye osoria. Voroma wona makamaka vatha na nzina impi. Nzina niziwe na anyakodo ako da zulu. Na nikami yuzina impi ya kenejo airaba kodo wiliwili. Na ako da butelezi. Yaka chiku imazana matana mararu na dhaka kumina tena taru. Azugunwela akoda ndandwe. mpaka Opembera gari ya kakene aika na makuru mena na maziza mena yaka chikwi mazana matana manai makumeli na zaka nai yali yaka epaduile zilobo zingi na koda zulu saka waru mela ana mawani amiruda za Europa okala murdo obule bawene awitile mburo onsama mapaporo murda wakuelu wa Portu Natal masakabano Durban saka Zulu opiwe yaka chikwi mazana matana mararu makume na zaka tana taru mkweli ye ogila tela mpadwae dingani. Dabuno ni ubwela nzuwa na vila yomunapu na labo ni kwile taka Zulu mwimeleli waziza na munyako domundi muwavadidi. Dima eji elebuwe na Dalila Mikidadi, etapuleluwe, nengeseluwe na miyo Joana Brito, mesono wabasa Jaime Alferish.
2: Muvuruanile, dhipaduile wale labo ningandi.

0: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe. Aba Mabasa a Azombwe.
2: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
1: Okuno Radio Mosambiki,
2: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
2: Mio duno Vurwana Mabasa a Azombwe.
3: Nonato, pomonomo aba mabasa a azombwe mabasa a karogana mimzombwe mabasa baninga munzwela nyo amfunawela agumani azombwe tiano tiana agumani zero zo tiana tiana ninga mikalo zoila no tenen kamezo kala wadiretu wa logo neona ozombwe okala wadiretu vinagwa wa muruda wewe hiyo hiyo ni fiaga veneva kena lobo inagwe kalo tamalana vadidi saboya okala na hiyo mpaka veneva sabani Nisuza gano za maka maka badidi zivuruani leiyo. Niloga wila oya mavuruno mpu a osagela kailobo ya maka maka. Enofanya wila iyo. Ni ile ne mavurano aba sabwani aba mavurano andara makata memenjene maruma masuzo eo. Maruma vinagwa okala wadiretu mwewe iyo murudani na vinagwa okala wadiretu mwina muzini mwewe iyo. Kambe ni ile ne mavurano aba osagela. Sabwani eji kinikalela. Mubi weo ali muzumbwe anifu kadri. Odu otile zero zae, miyo di nchemiru Arsenio Alves Cipriano, di miyo dile mabasa aba mpaka veneva. Nota malani mwanyumo tenu mwale vuruwa na mabasi aba. Nopa ganyani, na ikale lawila sumaneju ndao, nikale vamoza, na mese luzi inagua. Alani, mvuruwa na ilaga mabasa mina guanda mduni mweo, sabwani, wiwa, kwa deretu. Mabasa a azomu. Machi piri na mashano, mudimani yalzune chwabo, mpuno muradu Msambiki.

0: Mone Junior, wa kwa wothene yo?
1: Muna, moswa lo ki sibelo ya vate vanyu baba. Amurunku tene sumana yo tene. Ka loha ni mvukanyu yo lo siva siva sha. Ipula so thalea. Muchunno na unkhela wa chai wene.
0: Ruao la wihe. Tisene. Eri muha sibela.
1: Ohi ki sibela. Ori musivasha opa he komo ohi ana ni mai kumakina.
0: Ahe, tiwi ki henle moje. Moje tu soja kina ape hakasha. Soja kini chanaka so siva siva sha. So ki paramrema.
1: Soja so siva siva sha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisiviliwa kanu ni kisunilaka mekaka junior. Waja isumana so tene, ona munuwa pama ni hekumi.
1: Hey, achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka toka achira mtu vakani. O kwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasiva sha, muha achira mwichu, nawe mukale umbure cheleni. Sosi vasiva sha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto
3: Mashvida, my sabo.
4: Mashvida.
5: Amurika. Mio kanyu. Timiyo mwiti. Kinora.

Wibo wa sanelo atagia kathi mpadua labu na matanga matelo. Tene umweru mweru fi mwela buona umwala na makata miyo mandi mwati tabu nono umwala na ani umwala na atwili parania.

umanemo nimubwela marafula presiza dukasamo ali na mibao kuno zambezia msambiki muzima presiza dukasamo okule yake ya machikume na dhaka makume na dhaka na hii obeira mpaka udha kuno chwabo wei wa masie asaudat na jibu yae jibu thae thi wala wadhiga galalia na mawani makamaka na gano thitile vakuvia wila ntie mpado na tila kakamalizu nelomwe okuno bana 15 horas na 49 minutos.

Vatakunua wauma ni fio magomelo wa dima ya lizu ni chuabo. Mitala miliba impado na perikila kumwa lizu ni lomwe. Mwota malila ni motene, halina usanzaya, mwalina miyo juwana britu. Mwesema basa refeba, bristu refeba. Buatardi.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene uskulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Nuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Nelelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani nichile makupa wa mwanaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha
5: Kwera sisiano mugese sipa sipasha nikani kani mukaleo ni mure

0: ውሉ ኤፑላ ቸረን ኤፑላ ኤፑላ
1: ኤፑላ ፓማ ፓማ
0: ውሉ
1: ኤ
0: ሲባህኒ ፓኘ
1: ለነ ነው ነው ፓኘ ነው
0: ወላ
1: ኤ
0: ወናሩ ኢማንካ ኢናፒያ
1: አልበሽ ኢማንካ ሄያ
0: ኢማንካ
1: ኤ
0: አጭ ወኖ ወለና ይወ ካሎና ኳኒ ሃያ ካኒ ኩነላ ነው ለሎ
1: ማሽቲ ሆ ተሃ ወና ኳኒ ሃያ ካ
0: እሰማነ ለቪን ሬቶ ሃቦ ሙስዌላ ዩና አኳኒ ሃያ ካ ሆ
1: Eh mashi ha bona kwani ya ka.
0: Na bona tama la mwenyere amos nere to kwene mavahe masuva kani o tena na kwani ya ka.
1: Ama chimi kinna ke achi tena kwani ya ka moni wa phama 10 ya phama ke nimeri kusa phama.
0: Ma mwenyere mosinto.
1: Moni kina patela ma maraka na tona hema. Kwana ta fatusha. Amukina ku maraka no. Nimko kwa tena sainati. Na kima maotene ala kiyandre kwa njihela po orera. Kina mtamana tamuluku kwa mutamingu na arne visitamu majiwa menukeresha wa yona chere vava. Kina mtamana muluku mnene mwesu ya hivira fama. Brigato.
0: Ati mweke luna chere ho?
1: Ani mweke luna chere kiresha katolika.
0: Wala, aninkandalo champaka vintora, nere haya chumpuro la nambira po.
1: Ani mweke luna chere.
0: Tabo no tamala, buatardi, amusa omona kawapange.
1: Tá, pra rir,
0: obrigada.

0: Nerantoi vinre mitala makuma sese na thana pila i ora thano so sekua. Iwi 17 horas ne 47 minutos. Nera to hiva ni wakela kalecho vakam vakam moni moni ba tardi.
1: Ba tardi sanya limana.
0: Vakani, ka huani watue?
1: Mio, no, nino na wila kaini to studio.
0: No to, vakam vakani.
1: Yeah.
0: Na locha na natue lukuluku ye elani piako wito.
1: Mulabula ne Esteva Nelson owa ano parani tistriti oribawe.
0: Wulu oribawe no pia wampulo oribawe.
1: Oribawe no tistritu oribawe no kale elekultati oparani.
0: Oparani.
1: Ah, oyapalan.
0: Oyapala.
1: Ah, muno pia pahisane ene mana.
0: Wulu watamalo to kwene woni wiriana to.
1: Yeah.
0: Okala muso enlangi wewe na kwani hayaka.
1: Na taki musuwela gaina okala masi wa akwa ni hiyaka sana.
0: Akwa ni hiyaka kavi.
1: Toshi ano sana.
0: Wala, nsina nawe.
1: Nsina we onruwa keleito.
0: Keleito, mwani nyu.
1: Mwana kunyataka.
0: Ulu parabes muluku wa mreli he.
1: Ya, kwa shukure lama.
0: Mwama hai wakani miruku, otele na kwani hiyaka.
1: Ii, mikina la yawa nkwani hiyaka, pahike tope ilo vikana. Mpaka yulu vale choche.
0: Mpani
1: ya kuyona kawile she.
0: Evelewele. Brigadu no thamala, mwamu nyira musi.
1: Amusi, hopa jara kena, pa jara maka, Elisa muhemela. Amu haraka shuwini Elisi yu. Ni mwanaka sasera. Ni Elsa. Iyu haka Maurisi yu. Manu haka Castelo. Mudamu ako maro kalento na mauriana arati yo sale ni bambo no kiwiriana borao komo manke wa musa yo kini veleli hamoni ni madukutor o malema o tene ni awaiwo o santese awaiwo o tene
0: brigad
1: mana akumantati shefi makumano akaraka ahalo wiki vahe numer na ya mano hiki vahe to
0: kina halo upusera
1: Nakala diya jumana number na yukipanyi hene.
0: Tabo, kinahalo upusera ya o. Anahalo wabahani.
1: Ayo.
0: Tabo, brigadu manu steva o tamalo to kwene batardi.
1: Hivan mana kinimwira tistiriti o ripawo kalle o parani. Roa koma lema o limiti. Kiraka o mana. Kinimwira katuka istelo kahimulia na katatua o murumo. Mano aka Castelo, aka Isa Manuele, Laurenta Mahasinku, Mano aka Makara, Achutena wa Echepo, Achutena kina ni kunyata kakita Isaura, Achutena kina vireli Isaramu mana.
0: Brigado. Nene mirawi ahakela?
1: Aya kumantanti shesa uupu shetapa wira ruesteva unelson wano parani. Ya hive kanumera na nyumuhimba ha.
0: Ya.
1: Tá bom,
0: obrigado.
1: E a coxa, eu curo.
0: Obrigado.

ipoma yomunapu eri omoha aipoma sa iprovinsia ya Wampula eneiwa wi eriveriveri warampa ona ya epoma yonakala mshani ni olakalai mochu awe homokoni we epoma yela onona wi enapaka munlanu ni mpuro onakala mosorela sa iprovinsia yele ya Wampula enaichaniwa reserva forestal di Maziotela wacha male muhiche mukukuria vano emela ohicho we epoma yela aiwa thonona wi enapaka munlanu ni epoma yonakala yele ya kalai ni muhiche onaichaniwa napai epoma yomunapu erukureriwe ni mihiche munapu ori muhiche motokwene erito mpua we epoma yele ohie muhiche owo wo kala mukina onaichaniwa mpwese onapaka shashamunlanu ni ilapoikina epome na chanka mekayo ya munapu kalaivava aiwa yari eposto administrativu ya musorili elukuluku yayo asuku ekume mwela pahu ya avira vavale eaka ilapo ikina sa Afrika. Ekocho ya kumvo mala mukuma wo jagai ya muno eprovinsa yeyo ya Wampula wari mpuro atoropa ya kalayavo I want to kocho vinraya ya hiwaneliwa mpuro yole mpaka ohala ne poma yo munapo mahola weren ya kaye konto ni masana matanuna sese ni makumu matanuna moha ni ya katanuna pili makupa yale ya hinuihiwa ntoko mukuma adhi ya kasa kwa nawe ya mahiku makumeli naeli amweri wanethanuna sese ya kene yele to ya hinu hii wantoko epoma. Epomi na ichonka mekaya yomunapu, yohinua. Opa haikilomo inapahavo ikonto charu ya kawaniwaka yokala no makupa sese. Vave na panyuwa ya makupa omunapu vila, munapu riu, na pala ni karapira. Epoma yele enerato ernono ako makela anapahavo imilia umasana matanuna sese na atanuna moha. Ayala otene minga umakuma sese na atanuna moha alopana ni akina anapahavu minga umakuma sese na atanuna sese atiana. Inaluchi wa samia haa samtuko lampwe eaka ya ikonto pili kumina atanuna pili. Ikove lelo inaruha muhaku epoma ele inarontoa nolima ni ompaka na koso. Ananloko epoma ele anachela umulima koroso sizal ni solima ikina. Aiwa anlima yupuela kawika lihano ni emtumi haka. Epoma yomunapu yuakala no makuru ni kupwete so hiena hiena. Ntoko ispitale sese mikuma nsaya seseto. Ishkola sekundaria eli nikuru na mahusero matokweni ni moha. Nikuru na kavihera makolo makalelo olocha ni moha. Na kawamalushu ni moha. Nikuru na kuhaikorowa ni ishkola ikani sawacha. Ichaniwa kamurima we provinsia ya Wampula epoma yomunapu. Yinuihiwe ni hikusine la mweri siyola. Eakaye konto masana matanu na sese makumu matanu na mohana tanu na pili. Separador otra data. Nihiku sine la mweri siyo lato. Nihiku nupuseri wahu okumi ni okwa wa shaka zulu. Ari moha awanihe. Awikaraka akolo numuelapo ya Afrika. Okuye yakaye konto ni masana matanu na raru. Ni makumeli na tanu na raru. Shaka zulu. Ari mwana. Ama mwene, ama kupa o senza gakona, emusi ya zulu, ya kuma mwila wangumi. Elukulukwe lapo yele ya holiliwaya ni mwene, dijijuao, shaka na ama mawe, ya hikari wa mwila po yele, ewaleliwa. Savira ya kasawacha, shaka ahinua, ntoka kovelele elukuluku yele, mchua panya oluku, amru mwawi, achimake otoropa. Avoluiwe ye munikuru nenle na atoropa, aiwa hale kenlo husera makali lo wana. Ntowa na miupole sawe saku sa atoropo wana pama, achwe anate pomro romela, na vensina na we na anavua, makali lo awe o wana mpako lelo,
ena husihiwa atorop ashani makupa yale o nguni ekocho ya wanne ni akacha butelezi yaka ekonto ni masana matanu naranu ni yaka kumi ya himu kavihera wache rama huseru awe ola o wana ivirai yaka tonna moha shaka zulu ahichi kamu ni kuru na atoropa achinke ye ahipaka makuru awe mashoshe ichane ye impi yala ya natepa uwana na vetu ya natepa uomva ni makuru makinaku ni kuru nenla na hiwa ni hekocho ni akacha ndandwe na ari etonte ya havota ntona kusihe ni kuru na zulu winu wani owakela atoropa akina yaka ya konto ni masana matano na raru ni yaka makumeli na sese shaka aha kela owera wapa chari hanteko ni akunya elapo ya Europa ya pache raya na koso ya himu kusiha ohula mpuro nshani na ichani wa Port Natal elukuluku yale na pangi wa Odurban chaka zulu ipiwe ni munawe aichani wa Dingani sakwa na ya mahiku makumeli na eli amweri wanethanu na sese ya kaye konto ni masana matanu na raru ni yaka makumeli na tanu na raru.

0: Nihi kunolelo, nuponle winu wihi wawe poma yomunapu, eaka ye konto ni masana matanu na sese, ni yaka makumu matanu na muhana atanu na pili. Nupuela to, okwa wa shaka zulu. Ipiwe eaka ye konto ni masana matanu na raru, ni makumu meli na atanu na raru. Miaha sote ni haa, sere nye sakwa na ya mahiku makumu meli, amwiri wanetanu na sese. Enera irempwe ni Alberto Mazanga, sala kanyua ni Nusha Rodriguez. Mithipo ichikinyua kani Jaimal Ferish.
1: Na wiriena sereye ni huku sinina.

Quando coimba com a Constâncio. O picha. Kubiri magesi ni ngula ni mio, maiji ni ngula ni mio. Ah, mwana. Iyo mbuziwa kutende uli sensiada, inipano ni medio. Anabu kwekulu ndiwe lero pia nsende kutulira ine.

0: onga kuti chigawo ikinsisono ndiyo wasabulukira kuchira mabasa pon bakalama soso na akali ampisa kugira proposition administrative ya mukumbura mbuto yakuti nese itagawano na zikwe Zimbabwe mtongi alonga kuti matango onsene atswa utendo HIV sida atoma nsisono kupaswa mtombo wakukhuruza chimfunyi cha HIV tikulonga antiretroviral mbalonga kuti na matango nsisono iwo akusuzumika na tangwe ale anansamba kusiya gwangwa mbakonda pitiriza na kumwa mitombo amapika tinakupangana kuti misoka ya Football Union Sportive Songo na klubi Dush Sport cha Mashakene anati atimbane pansiku yechipiri pa vila ya Songo awa mbakhala maguma bakhalachi makumawira musambola bachaka chinthu chapakupiri makumi matanthatu apo zwano kuti nsoka wa Union Sportive Songo anatabulukiri mbakumanika pa phindi chinomwe na mafundo okwana makumawiri na mashanu uku Mashakene alikumanika pa mbuto kumalisira na mafundo okwana khumi pamapika akuti nzizuno ali kusogolonga nsoka association Black Bulls na mafundo okwana makuma nai na manai anyakuva tabwera nzizuno na zinango mphangwa zathu zidazana ife ifika kupangana kuti duzi na njiri za okwana zishanu za ulimi wa mbweti ndi zilafuzika thangwi ya moto udaphata pa sumana la mala mphimba ya kudzu mkati mwachitwa gorongoza tayadu Vasco
1: tinakupangani kuti moto ndi udatoma ukumbu za pisa minda makamaka panzizu kagumanika ale nikita mabasa akulima mbaka kolola udidwao pakuviwa viwa na Radio Mosambiki anachiru minda idapia alonga kuti aluze pintu pizinji pondo atsukwala kakambwe na ipi alukupemba kuna mbumba kuti chiti gashu gashu panzizi unenda ukapisa mwabule kuti usaki lima
2: Matambo Farneva. O sound de fogo foi seguinte, foi num domingo assim, nós estivemos numa conviva aí da bebida, e depois, logo vimos já aqui na margem onde eu vivo, onde eu fico, vimos já o fumo arder ali, depois saímos ali a colher com o meu irmão, quando chegamos aqui, perguntamos de que é esse fogo.
1: E calinsi cuia domingo, e nepano de calinanzanga, ticamo abiato. Anda zona kwenu uchi basine, pero nenu uchi na buluka manitamanga. Apinafikeni kwe kukuli nda gumana motu luku gaka motu luo yuo yuo yuo mbuka gaka. Ndasake inipano timisa motu ndaenda kasaka maze kutindi timisi alinakwani satayo. Mpapo yuo motu wazapisa mundo nsene.
3: Chamumi Antonio Maneto Florindo. Eu fui la veri personalmente. Andei mashamba pela mashamba, vi os danos que foram provocados com isso. E a primeira vez, desde que nós vivemos aqui, nunca aconteceu aquilo aí.
1: Inipano ndienda kaona ndeka na maswanga ndaona munda na munda minda ikapia ndika kutoma kwe inipano pa distritu watu penu pa mbutwini na kumanikefu naonekambo moto tunepa na kuti moto wapisa minda wazesa wipi uzinji kakamwe onane basi ipi pioneka panzizo kuti fipano tikadamala kulola mapira manga na mapira mbwenye wa mbwete ndiyo idamala kupia Panzizo Bosbos, Mustadoro, wa ndistritu ya Gorongoza, mbuya Pedro Musengi, ndio anagweza nduli, ale antwa nansambo kupisa mwaburi, balonga kutipepe pisa zesa wipi kakamwe, kuna ukalu kudambo.
4: Queremos neste momento apelar a toda a população do nosso distrito de Gorongoza, todas as localidades, posto administrativo e povoações. Tenho verificado, mesmo eu testemunhei há dias, quando estava num trabalho de comício popular, em que até perdeu-se algumas casas de banho, algumas...
1: Tranquilhosa quando a Mbumba é um seno em distrito, que tem de gacho-gacho. Se for na Mbumba, em alguma campista, para que o Siena Siena, para que o Saque, Zé Sandule, que o Pisa é uma bolha. Em ciclos da Pita, eles ainda andam na Maswanga, antes de que o Pisa é uma bolha. Kupisa kulepuka uchitao, moto kagaka mbepo mba imenya, moto kafamba na mwangasa kakamwe. Pepipi ndipindi pe kusukwalisa, ndipindi pina zesa madudo. Na ipi tukuyeruza kuna mbumbo yonsene kuti ichiti gashu gashu, ikonde pisa mwaburi. Tula kuti tikonisi tambarusa distritu atuino. Fala, ya mustadoro ndistritu gurungoza Pedro Musenki, baka boeza nduli antwa na nsambo kupisa mwaburi kutekiti mabasa kulima na kuti moto ndio udamala pisa minda ndistritu ne mba upisa ulimi wa mbwete pa mekitari mashanu.
0: Mwana kwa zesu tayadu na nchimera pontu na mhangwa za kulonga kuti distritu ya Mwanza muno mprovinsi Sofala, tomera sumane na furakuza ishi na tekale na Machapo matatu akuteketa miti ya mikalipi tuwele chita mapepa. Luis Tayadu.
1: Distritu ya Mwanza muno mprovinsi ya Sofala ndiyo ya kutikubukira pa sumane na funakuza inati kale na trakite boz inafuna patisa basa miti ya nkalipitu. Magamaga be onseni pifuna kita mapepa. Tena kupangana kutindi matrakita matato na funa mangwa bonfish inati kale ya kutoma. Pinalonge finzizi yuno ndi mbutu inafuna mangwa pa posto administrativu ya galinya mbutu inakito mabasa akumalisiro kwa kumangwa kwa mbutu inei. Mustadora on distritu ya Mwanza Maria Umija Bulseira alonga kutin na kuchimikwa kwa mbutu inepi na funao makamaka kuzesa utambaruki kuna distritu ya Mwanza. Ninge kulonga kwaji mbutu zezu zitatu izi zinati zikitisi kuti anto kukwana maza na mafemba agumani mbutu za basa pontomba kalambo anto anagumanika ni distritu inei. Maria Almija Pulseira alonga pontu kuti na kuchimika kwa mbutu ineyo distritu ndiyo inati za kale paso golo tingalonga tangu ya mabasa mfuma.
5: Este presente momento estão a arrumar os equipamentos, as maquinarias e as outras duas também estão num nível bem avançado. Bom, em termos de investimento para o distrito, nós sentimos que Mwanza está a crescer nos últimos dias, principalmente este ano. Sentimos nós que vai ser uma...
1: Apa, mostrador um distrito e a Mwanza Lukulonga, Godim. Tuna kupangani nzizionu kutifi panu tamala chimika michini unsene tra kuti mbutu itumisebeza. Tuna kupangani kuti ndi mbutu da chimikwa mdistritu ya Mwanza pontu chimikwa kudekitai inati zese udidi uzinji kakamu tingalonga udidi trikulonga na makamaka makaliru adidi kuna mbumba. Anto azinji ya panu paluani atanzaya kakamu na kufampangwa zenezu. Na kuti mdistritu inati tambaruki anto anata gumani mbutu za basa. Tinate kupangi nimbo pontu kuti kutambaruka kunafuna kita distritu atu ino. Kunate kuchitikembo ma distritu na gumanika mkwete mkwete na panu pa distritu penuluani ya Mwanza. Ifi munu tina mikalipi tumizinji kakamwe. Fala ya mustadora on distritu ya Mwanza mai Maria Almija Pulseira mbakalonga tangwa kuchimika wa kwa trakita inafuna sebenzesa miti ya mikalipiti.
0: Mwalukwa sesu unachamira nsisi uno salimu tepa na mhangwa za kulonga kutia nfasere ndi walarumwa na nyoka mkati mwa provinsi ya Zambezia.
6: Antu kwanjira asere mbane wa adalumwa na nyoka maluwa ni Mangasa munu provinsi ya Zambezia mkati mwa Mansuma na Matatu. Pene pipe chitika makamaka tangu ya kuingipa nsikuzino mikanzo ya kuchitwa lupia peno kudumikabure sanga mbalu mwa anewa maluwa ni mafala mabuzibozi apangiswa pa makaluta aino nyumba mpepo munu Kilimani na kandivya na salaka na mbuto ya Ungumi ikulu kakamwe inendi hospital central Aldo Kulpa unole nkadamu azuisa kuti mikanzo inei ya kulumwa kwa antu na nyoka ikitika maluwa ni a Inyasunsh Kilimani na luwa ni ya Nikwadala mwenye nzuzunu antu awiri alikukumandika bakazi kwa mbalu mwa mbuto za Ungumi munu provincia tangwe ya kulumwa na nyoka.
7: Hay que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes que tiveram picadas de cobra.
6: Na kupangani kuti ife tatabira antu peno atenda ashano na mikanzo ya kulumwa na nyoka. Anango atatu ndio adalumwa na anambwa. Mwa awa ashano adalumwa na nyoka atatu agwinywa mijimwao nzizuno anango awiri. Mbali anagona matalimba ambuto za Ungumi atenda bozibozi ala kazikwa bulukira Makival bakalankazi wapiaka makumanai na pitantatu piakubalwa mwenye mwana ndia bulukira kuluani ya Nikwadala.
7: Dos pacientes internados temos os dois fora da cidade, uma paciente de 46 anos vem de Makival, a criança vem de Nikwadala.
6: Kulunga kula kita Aldo Kulpa kandive wa hospital central ya Kilimani provinsi ya Zambezia mbapangisa kwa tempangwa munu provinsia tangwe ya mikanzo ya kulumwa kwa antu na nyoka. Bulukira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Tepa na zinangu za kulunga kute kuzambezia picho ni piangondo kumopea akupasa chipapu tira kuti njizero zikali za didi na za kuzumuka za soka za traka na kuchita pintu pia koneka pa makalirwa mbumba. Salimu Tepa.
6: Picho ni piangondo bulukira lua na mopea munu provinsia Zambezia mbanewa anadikira kuti anyakubala akale na maganizo akupangisa makaliro alidi kakamwe tuwela kuonesa ufuliki na ntendere kuli anapiana bulikira mpisa piakusi ya nasiana zero zinaonwa ninga ulidi wa kuboresa utambaruke wa dziko kukala kutali na maganizo akuipa ninga kusuta chamba kumo pia kulezeresa na pinango pinazuzumisa ongo ndipi pinafunikira ponto kutipibasikwe bulikira kuli apale na asikana ponto na anango anaza mbakita uipi ubozibozi mbativeni kulunga kuta chideo
8: ini zinanga ndini Antonio Fundisi Tomu Zinza Nkonda Sangalazi majove mpiadidi ninga pilolonganza angapa pangono titawe ni njira za kuipa unangwa saburuka panu na motache penu na njingache mbaenda kagula chidagule papashu hapa mbae kusipirwa rai akasipirwa logwe kukuriku nyobie pasha agora pene pininga isi kishite mupe inu ninga makombatenti tama amenyaka ninkondu para pepe nkesu natipio ni rai majovi abandona repeti ndi krimi in town. Pinangu anata kikazi yao, anata kikazi yao. Alikugulisa manungo kulongira kuti nkapana basa tai. Anita basa kino, gulisa manungo. Abandonari nezi, mjirezezi abandonari. Tangu pirikuti pasamanyazi, ninga naifanya kubara. Pirikuti pasamanyazi kuti nkabi kikika pia paziko tai. Kwa tirambu ulandira pia mazikombo, libera basi. Pene pundi, panaonefi kuti, sasunika tipi abandonari pene. Si, anyaku mwambu tambe. Kalieni antu akamwa majukuma kwa chichinchini pano na ngumana ipangira gegebede pepe pikutikanisa tisabwerambo azungwa ikubwera munhu ana machinezi awazungwa na ngwene akangumana tene pano ipangira gegebede aikutikana mwana kafe wanga utafati tongo tongana kwani tepe kalanga nene pepe pikutipasa manyazi noeso majofu meji mwakulu ene mbutambe
9: Oliveira Filipe Joaquim tisonga ni haba satama basa mabasa limu maningi pale ujovu patisi ukwata muti yago usipana kwa tewa mutu mzogulisa yao na dinyeru pasabata msogoro mbuse bebina mutano upati nego na wana tamangu wana ukabu legalo upita filera ya bandidu pa uzu pepe wako uzu pepe wako nao tukona uzu jinta kuu au pangabini kula silivile yu bolida nduli o tamanga ndoko pana ntongi nza ngoli re asungu asungu ndonga tepa tepa tepa tepa nafuna kutaye sikata dubari na kwa sakun chepe soni mbanga yu mbari matumunu o ziwati nafubi kai bebe re anza fala dalide pita zigu bebe kana bebe re ifu titi chaka ndzi won't branch ndabe mjobe bebe bebe na kwa sabu lera pifto seti kama vigilance tizangani anza tunapata basa kusoguru tizangani musambi kwa tretani tizangani mbane anafuzo kwa shitele musambi kwa shitele musambi kwa mupi watu o musambi kwa tonteru sirtati kama vigilance pukiswa nika vigilance dae pulse keni ngayi kwa chitele guveno ndo keni ngayi kwa chitele yifu seku musiku mwone ratae
6: fala ya pichoni pia nkondo pia ino chiku ya musambi kwa bulikira kuluwa ne mopea munu provinsi ya Zambezia pa kulonga pa makaluta aino nyumba ya mpepo pili pinafunikira kuti apale na asikana akale na nzeru zadidi ponto mbafunza pitankano pia anyankondo aino dziko kubulikira Kilimani Salimu Tepa
0: Tepambo na chamera nezi John na mpango za kulonga kuri kushitu ya Angonia pansiku zilafuna kuza anati atome na kusasangira mataka na ndimu ya didi ponta mbiumbu ya didi tuyala kutulime ubuki kulibana muzone
10: dziko zinaanza distritu ya Angonia muno provinsi ya Tete inati za konze inati za tome kusasanya mbeu za kulika na ndimu za mataka toera kupedzira mabasa aulimi kwene kule pakusaka kugwangwanya nyapo sadzeswa na thangwe ya kupinduka kwa makhaliro kudambo toera kufikisa ngombe maganizwa newa utongi wapita nchiverano na nyapo ya chembodzi mwadziko ya Malawi adakwanisa kupangiza maganizo akufuna kupedzira mabasa aulimi ku district inere makamaka pakusasanya mbeu za kulika na ndimu za mataka na ipyo kwa thonyi wakale mbutwe bodzi pa luwani ya ulongwe likulwa distritu ya Angonia parafuna kudzachitwa mabasa kusiyana-siyana akusasanya mbeu za kulika za mapiramanga na mbeu zinango zinafuna kupedzera alimi kwene kule mushadolo wa distritu ya Angonia Archimedes Pensado afotokoza kuti bechi kulu inawene ndi kufuna kusigirira mbeu za kulika na pyombo pinango pya kufunikira pakusaka kupedzera atsakulima Pensado alonga kuti na maganizo bodzibodzi awa atsakulima district ya Angonia anati adzakwanise mbo kulima mbeu za kusiyana siyana zile zinapirira na dzuwa pakusaka kugwangwanya nyato sadzeswa na thangwe ya kupinduka kwa makhaliro kudambo.
11: Nosso como governo local, somos melhores contactarmos.
10: E feringa otongi, tauna kutimpia didi, tipite nchiverano na nyapi ache mbozi wambiri kuru kakamwe wanziku ya Malawi, kuti tifundisane nzeru na kudziwa mpontho kuti iye asapatatane basa pakusasanya pyakudya pya pifuyo. Khundu nango tisafuna mpontho kuti tikwanise kuphika ndimu za mataka. Maganizo anewa tingafikisa ngombe tinadzapedza pyakuwanga mbumba ya kuno.
11: Staremos a responder positivamente à nossa população.
10: Kulonga tikweneko kwa Archimedes Pensado, mustadoro wa distrito ya Angoni ya muno provincia Tete, mbalonga kuti awene kwene kule ali kusasanyika kuti adzachimike mbo mbuto za kusasanya mbeu za kulika na kupika ndimu za mataka pakufuna kupedzera atsakulima a distrito inere. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Akumala kwa Onesi Jote na chamera kuna unangunzatu nafuna kutipanga kutimbumba ya shiota. Ili kupemba utongi tuwera sasanyira miseu, mijigu ponho na magesi nkati mwa provinsia ya Tete. João Arvista.
12: Anhu akuposto administrativo ya Kazula distrito ya shiota muno provinsia ya Tete. Ili kupemba utongi tuwera usasanyira mwangasa miseu, moto wa magesi na mijigo. Anhu akupemba mbo kukundi inangu. Motokala ubozi wakututa atenda, pakufuna kupezera akazi anapakati, tuwera kuthambaru samfuma. Mbativene kulonga kwao.
13: Andrea Celestino Samson, dacho kira kushitromundo. So, mamuanga ndiawa, pipani, aboma, tikuye mpani huli, garinko otega mse watu tikuwenzele ni washitromundo. Chibuwa, nijo, ima shokira kumwe kubana tijere, tere mstati.
14: Primeiro, tivemos uma empresa para a construção de uma ponteca.
12: Pakutoma tikali na chapu ibozi, ikamanga murato duzi na nyumba ya mkulu wa posto administrativo, mpaka nalero izati kumaliswa. Yamala kukomoka pa mizizi ya maze kuvumba, afundisi asachimwana kuenda mbutu za ganyo.
14: Usagamu jukita akontiseri.
12: Kukali kulonga kwa angasi antu, aposto administrativo ya Kazula, distrito ya Shiuta, muno Ntete. Kupemba utongi tuwera apanise kumalisa nyatua inakanza mbomba. Mustadoro waku distrito ya Shiuta, Rusia Zambezi, pakucheza na kwa timpangu wa nyumba inu ya mpepu, alonga kuti alemba midungunyo yonseni ya mbomba. Na hipyo, tikuchita umu na mule pakufuna kumalisa nyatua inei. Ya kusowa miseu ya didi inati izapatwe basa ya kumanga murato na kumalisa nyato ya musu wa mazi ya kumwa. Mbativeni kulonga kwachi.
15: Kumbali kwa mutansi zama manena hapa kwa ambulansi ya manena za ponti, ambulansi ya nazina zake, tufuna kuzani kuti. Kumbali kwa ambulansi ya izo ziteka, zichitika mosa jenwa. Kumbali kwa ponti zonali, ife ningaboma, siku zapitazi, tida kala nao, omwe agubira nchitui. Tukufuna kukuzani panopa, kuti ziteka, ziteka nso.
12: Kukali kulonga kwa mustadoro wa distritu ya Shiuta muno mprovincia ya Tete, Rusia Zambezi, kufotokoza mabasa anachitua na utongi tuwera kumalisa kozo makaliro a mbomba. Blukira muno Ntete, João Arvista Masikwaridi.
0: Basa nyakufa fembo tafika kunkomo na mpangwa zatu. Pakutoma kwa mpangwa talonge fano kutiduzi na nchiri za wakwa na zishano za ulimi wa mbwete. Nizira fuzika tangwa moto udadumika ulimunoyo pa sumane da mala mhimba za kudzu mkati mbatishiritu ya Gorongosa. Talonge fano kutishiritu ya Mwanza muno mprovincia Sofala, tomera sumane na Farakuza, inati kali na machapo matatu wa kuteketa miti ya mikalipi tuwele chita mapepa. Pembe chitika tokupangani kuti mprovincia Zambezi, anto wakwa na sere, aluma na nyoka. Pontu tokupangani kuti Zambezi basa pichoni pia ngondo kumopea. Akupasa chipapu kwa kuti nsoka wa aswaka na nzeru so kuzumuka na kushita pindu pia kulunga mapakari pa mwinji. Tokupangani basi fano kuti kutishiritu ya Angoni ya pansiku zinafuna kuza, anati ya tome na kusasangira mataka tuwera kutakare na ndhimu ya didi na kuchita kuti mbeu ikalimbu irembu ya didi ulimi ubuki kutubano muzone pepe mprovincia Tete. Kutete talonga kuti mbumba ya Shiuta ili kupemba utongi tuwera sasangira miseu, mijigu pondu na magesi mkatu mwa provincia nere tuwera kuti utambaruki uoneke. Kumichini alepata ndi Carlos Fernando sananga tunishwa kisombe. Salani.
16: nthangwa zapakati pa dziko utsapanupa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
6: mabasawa kusava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena.

0: Waiva njene, taivesera pabodzi pa.
1: Hai, kamala mulungu wanga wira. Kanye zira pia kapia nduli pika kale fenyangoma.
0: Ah,
1: kupedu koma chimwe miti chema miti koza cheka
0: mimi. Nyama gunkuyo.
1: Ah, kutoroni kweku. Miti koza cheka mimi mbani, mbani mchesi, mbani mauzo.
0: Ndakupange.
1: Joko.
0: Simwezu na manosh.
1: Hojira na.
0: Nikadenda gori gori.
1: Kana kachita.
0: Una shamwale anga kweko.
1: Upi no yu.
0: Nanguma na malera tupia
1: ama sabazika ama sompoka
0: sepeteka mama sepeteka
1: nanguma kwa zibu zonga famara buzo za kutawa unorobano lero bano ndapingika
0: muno munzinda muno tipinangu tikupitunda nanje tikusambambo mazimbu wadosi na uyu na sabuneti amba tipingambo mafuta ni hivya tikumusira
1: wana ukumema
0: anzanga muzi umu kalamba kwache isha
1: hivi se inabuka kukondolo hivi
0: akufamba na ntondozo unangpani sabonto
1: kabe kabe aenda wana tisi ana chinchino kamamba kala na ngono
0: ana piana ana piana hawa hawa milino pisendu singpenta
1: pilanesa msazua jo gona maka mumpeta mumpeta nganga buwela kutu akwena kutu kagona bontu mbonde hanasi angazi chaka mwana
0: angabuka pepo alikuenda mboka mwachatu chechecha kuchena
1: ichi chechechina njene ziliko maka maka
0: angaona na piano alikuzunguza na zombo yati ndipasinimbu ndilawile zombo unangpanise zombo unangpanisa muna tunga
1: kodi
0: basa
1: zombo.
0: Zombo inepano ndina komoka nae
1: kodi zombo
0: ndina manungu anga
1: sakata ni zombo sabu kambu uchi
0: pano ndina matsukabanda
1: afuna kutindu werenge samba mboe toma matsukabanda
0: matsukabanda ngangonongono
1: endi biati
0: ngangonongono
1: endi
0: ndi matsukabanda datambirene kubukira kunambu ya mishoni gandula
1: mishoni gandula
0: gandula mishoni gandula ndi mwana wa tembe tembe mwana wa tembe tembe
1: yebao
0: abuka kule mpenda nyango mpenda kasaka maganyo atinda kwerwa mbonda kwerwa ntokodzi na mbali anga kwera kuno shimoyo kuna anje mhapo kuna mipakamiso kumanga ulendo buka tembe tembe mpaka shimoyo dafike shimoyo ati jitai mpaka miso sipano bi ndakuchemera kuti ndikupasire njira ndikufungulire nkhondo lamuka wende manika manika kule ndiye kunafunewe kapata basa ndi basa ilipe manika kwache sipa nzinda manika makabi ndokoletu mpaka mashipanda mkwete mkwete na dziko ya Zimbabwe kweko ndiye kunafunewe kwenda kapata basa